0: la hala se bananga su do ga tambe mananga su ju ga ba sa ga tembe mananga no sa ga chue kam sa ga ti na nga chen ta ga me che ga be ta ki po mu yin zuo la mu ti ki ge zu mu na we ke le chi
1: ye chi ge chi
2: ge se no sa la
1: ye zu ha mu la ye zu ha mu la

kwangi ki lusye di na lo liya doji tunjub la ki. Sien ta mien zhang wei nian jib dian bie ngaa ki gyur ku liya dian jie me lam sang bu cun ba na xia. Siam liya lingge liya bui gyur lusye di yinbi na ngu zhub la nian dong lin nan bie mang xie ri wu dui jib ti yin.

0: la hala se ba che ba na ma sin ru ga za an nga na ma ka sa da ka di ne ga ban sa ga ja yi sa ku sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ru ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ga la ge ru mu chi la shu ju ti ring pung ma chi di ran ge tu ma ru zen zu sa mi jang sin du ba sa de bu sa da ge bu shu pa ru zao zhun be ge long shu te shu le mang cho
1: la

0: la hala se ba che ba na ma se ru ga za na na ma ka sa da ka di ne ga ban sa ga ja yi sa ko sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ren ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ga la ye ru mu chi la shu ju ti ring pong ma chi di ran ge tu mo zhong zhen zu sam ni jiang xin du ba sa de bu sa da jie bu shu pa ru zhao zhun bei ge long shu ten shu le mang cao
1: lai

0: Ima, xin lu sa fe tong gen di, kir yan ta ki le ta, chi min cha, chin chin ma ki, ta da kang du shu, nye min bu chung ta la si ro na, si xin tu we, yam chi ye bu ya, ta cha le do ta la bu si su, yam chi ka si, chu ar za me zi, zi we chung bu, che min zi dong di, nyam du chi ro se xin yu du chen,
1: 훈장

yinarwa, di nalu lu shu guibu yinna, ceci di nero danya riz. Che zanda sanye kaage, tanda sardu zubi, yu gu nilin kan din zu yada, dian gui ngay gi chagin di gang yada, yu ngui su qin che, shibche che jikdang. Tando da tisha, tanya sabi si tuyandwa, da yu gu da jibi, gyage toni shubi yinna, yi gu yang yu sikdwa. Tati kechu karu yorsana, ngana zui da chawye gangla yinari da gabri-gabri da ba lamjang gangla jagyo gi tinte mangbuji yori di gangla karitri guwa resana yugu nilin kan ka jige rwa da ringgu mabu yinba chokbe ngui dili jitan gyao mara yisen tinte jik cheche da ngana zui gabri dakyab tinte tundu yuzan ba oo yugu chimbu tu asam da diya rewa rushi tu asam chongto kabri ta yinne mi tinzui karitri guwa resana ngayla gaji nyambu shibishye tinte ngui kege guwa mara yisen dili da yugu ki langku di kan zaa sa tu yusamba, ane kira kunzu yu chiibe ki saja ya karu yuwa risana jajik tsongkaan na lulu ya jala nyuru juwe surda. Ane baru lu ya parki saa yi tinte jiriduwa, che zan diya ya tanda tanya saabji tuyen sha yi gu yang yu sige la. Tando zenshi ki jala nyuru juwe ki da yugu kan kashi yi tinte juwa ri, da tenzo ya jik zangzi chiye ri sha la. Ta tando yinla di zengi changpor di rwa da rengi susu ki tsongnir chiebe guigo dili geba da togui chiebe ki da nesimba gyage toni shubin da dao yusik doa digi changpor di da rengi susu lega chi tupze dili gebe ki da yugo nilin kang tenzo ya zonne tola dagui todam chiye risha. Tetan cheb jikdo yinso na da sardu zubbe yugo nilin kang la ya si zengi zubji cheje da lukdan tunbe ki tsonggaya ki dusi di shukchiru dan yarisha. Ta nipa di yinso na, ne tunki pargi ki dagui todamde ya shukchimu ki yarisha. Ta di nalu la karishu yorisa na, dikbyu ki zusu genji di dendu tangje riba ta, tanda chato lo yuebe ki yugol ki dikbu mangbo chiyori, ta lingye su namgyu namjui basi inayi.